0: muna tingirwa olufranga banyitumira amungaya kulechivanza kuchi mune ikiro kobando pati niwe komisionere echivanza chapati kuri wakakatano
1: mbanza koshi kanabu kashi
0: mama ya esho mbanza
1: ii uluba wararero luba
0: baba muna tingirwa olufranga banyitumira amungaya kulechivanza kuchi mune ikiro kobando pati niwe komisionere echivanza chapati kuri wakakatano
2: ama kulomo mwala wetu ngauri labo kuwazi yake kumbe suta tengwa
0: yo
1: ukamote na iyo ndora ni olufranga lwa bane
0: erwa wakihaka gende
2: semuna kubwera nitino easi yake ikawatika yomundu eregule nyu
0: wakakatano
2: ama kulomo mwala wetu

chie nguvu tangausi erika meroroya eriabiribia omukati kidio seze butsembone beni bakatulushira ya hyunga bakatulushira ya ehiyabu kwanana hekatwa omwikundo mondeke osunge ya holocho mutema bas no bwenge bwatakana na hungana bulaya abantu abe nguvu tangausi batulombo na resunga ebendo byenulombo etangausi resunga ya butsembweno ne problem kade chitaka chetu chikeramu ne tangausi na kutimura wayo Loha Kambale ni mumizisie muna mwashi ewabo ye mabeha. E mabeha riri lwa ebotembo, botohe, iwe hike muhera, iwa nadrobo musha we kahamba, iwe ngiro mochabe sogo, iwa chita. Mabeha yo ire abahoro beba anji. Oko berimwebi ya nalaba, muna na hika yo tukayaba na babu tibe kuwewe. Na meya, iba yo nasu ngire rimari etangausi. Aka wat etangausi ya yo ngendi guliai. Kandri nevendro, sebere rata. Kwa, ewa chita, mabeha yo ire abahoro beba anji. Oko berimwebi ya nalaba, muna na hika yo tukayaba na babu tibe kuwewe. Na meya, iba yo nasu ngire rimari etangausi. Aka wat etangausi ya yo ngendi guliai. Kandri nevendro, sebere rata. Acha, kuna mba, tukaku homundu, atra yafu kola evaluasyo ya rem, tukini wanga perepeti. Nesho dolar, marukuru kwa mabikano kwa sasi inike kwa hano. Aneso kona na eye butembo, ukala ngira, higu maherebe, hiya tangausi, lufranga lunga. Nero abanduba kabiri riminyangari ya otu kateseke wa malangira, tuleba gata banabetu. Tuleba gata, echocho tumenye, omochiro echa munawiri. Munawiri rabana nete, mure babao ne mukubere. Osamarere ho baba wakata luka unye wakata luka uluwe muluma tsuke mibiri mochere barere no rero tukatukesha tukatsuke mibiri twabere myaka 30 35 40 omuntu akayikomo myaka 30 wabere bya mukubere ndakendeke muna babwirire kinywa cyo mangabwa netse abatake bo mukana langire bahimbira magaleri weshirambo yo auto roba luka luko avenieno ilwe ko kwendi avenieria Simu ambu baulebeta kebiyo, eba naote miaka sengante, miaka swasante. Nibetaka baulabio, eba chineba nabarere. Ndiye nangutia birabaya bakambo, chumba cha echo kosoko, soko na nayo hapo tembo, na himba chunute miaka 18. Nibu ambu, na u, chonga hali no umuhwa avalu anaba maijise, miaka swasante. Nibetaka baulabio, eba chineba nabarere. Ndiye nangutia birabaya bakambo, chumba cha echo kosoko, soko na nayo hapo tembo, na himba chunute miaka 18. Nibu ambu, na u, chonga hali no umuhwa avalu anaba maijise, yonatubu shikumbi tuwa ishinge shungubi. Na about, hano, niye tsomene na nyamuhanga waye, nga kola maisha waye, ngebe anga kore reno, enasaba na nyamuhanga zwiti. Nibu ambu, na u, chonga hali no umuhwa avalu anaba maijise, yonatubu shikumbi tuwa ishinge shungubi. Na about, hano, niye tsomene na nyamuhanga waye, nga kola maisha waye, ngebe anga kore reno, na sabana nyamuhanga ne hijorojoro omulume wa miaka 40 wamewitechi ijise yontubu shikumbi twa ishinge shungubi no about hano niyitsomena na nyamuhanga waye ngakola amaisha waye ngebya ngakolereno ina sabana nyamuhanga ne hijorojoro omulume wa miaka 40 wamewitechi ijise yontubu shikumbi twa ishinge shungubi no about hano niyitsomena na nyamuhanga waye ngakola amaisha waye ngebya ngakolereno ina sabana nyamuhanga ne hijorojoro omulume wa miaka 40 wamewitechi ijise yontubu shikumbi twa ishinge shungubi no about hano niyitsomena na nyamuhanga waye ngakola amaisha waye ngebya ngakolereno ina sabana nyamuhanga ne hijorojoro omulume wa miaka 40 wamewitechi cheli nyubuibwe tututweka omundu wa miaka 18 Shangali redine, tuka hikeka yomurigologolo, tuka ya, alinga babu tiba, balicha iba, na shomati oyo, jenga na uloho wa iho buhoti, nga menya, echirubule hika omunyumba, kundemo bakani wula yambo, ubuhoti alinga, wabaranga bukahua, ibu washa, ngende sha menya kande chirubuke, bukende shahu, naho, nge, luzer, trezer kindi hikiro wa inga irahonet, si changa trokekana, kunde ene nyoma muchaka amaisha no ne muchaka omekwa butinario ukesha menye hepu mbuhyo shingo ko hiru mukartie ukende menyango ko hali kandi barusha chingula huduka na ero lo menyango ko ulimu kurukuru na bandi babuti abano mu muchaka chaka ko bana batia tukahikeka higotsiri hesa tukahikeka higotsiri moto riri ya mahoti okocheremo moto anata menye chiro humba

0: kai anziramo inje nuto echi watching hatukasha twalacho hai twamabikoreshacho etukalo mabona ko batfuremo ezi twangasha tukatsomana kwasungubwa bandu kai ulamo madimetre ambo waini this sir this oko mademilio makilometre mangaha na bandu bakai anziramo inje nuto echi watching hatukasha twalacho hai twamabikoreshacho etukalo mabona ko batfuremo ezi twangasha tukatsomana
1: murongo wahi ko muyiwa butembo kuti umobeni no yunashia ti obuta kebu webulia luomo omobureme na runi ya ibere rwabo ini arebia ngasha kiri ku nivo eyo bureme ekyo ni hatari nario obureme ni kintu kya maana sana kusangwa ni tu tuli mu Bulaya tunamulota obureme bokutsebu ne lukasunga tukaya ulebe kopo itwe iramo mutaka merikuwa teke muhitunguru omopambasa kusangwa esu wote lerema omuhulaya. Meriwa ira muhitunguru, iwa ira muhe pavro, he tomate, uke butina unga wanalia okobi ya u, esu letashia heriesho pesa, esu wote lerema omuhulaya. Meriwa ira muhitunguru, iwa ira muhe pavro, he tomate, uko butina unga wanalia okobi ya u, esu letashia heriesho pesa, esu wote lerema omuhulaya. Meriwa ira muhitunguru, iwa ira muhe pavro, he tomate, uko butina unga wanalia okobi ya u, esu letashia heriesho pesa,
2: ukuitunguru. Noko tomate, yangana herireki omopambasa. Muna salama sunga katingu kwa mundu wa mamba katingu musungu. Ngale mahebe tsungu. Muni hile nere koservia ve tsungu vyo kwa muda mrefu. Nibu ambu ama nyumba wenu kundi na wakuu hirida. Nero ukalua takabia hese omochumbe chua ngana sungu te umirimia kumbini ya vini ya nemo. Nibu ambu ulua chingi hoshi nero kundi ya no yekabia esho ama nyumba kahimba wa ekuni nyumba ayi lori yo machetaka ayo yo mundu akata kange yo mashini shikafura wa mona betana bend ayo ye kabya na shodepo na shama eshesho awoto kahola mama rega wa matsuku nibwembwe sho esho freezer esho congelator nerio yu ukolu wa besanza heshe betsungu ewa beta kahesh abyo bikalu byebuwa esi mwa esebebe ya mbota nareo unamuli yake nareo ngahera esho konchelatet nareo yu ukulu wabe senza heshi ebe tungu ewa bete kahesh ebyo bikulu biebuga esi mwa esebebe ya mbota nareo unamuli yake nareo ngahera ebe tungu yewabu nareo wana yote wa suwa ngarote suwa ngarema nareo mandalite yetu ito bila wulu nitu na bayira to woti e problem neri kwa ngara nga ere comprendre kutiere to kere hore kerera kutiri lingi kani enzu ko ye problem e yonge kasara ina buka chindo ki uma kwenana mutu aone ro bureme e lingi kani ngame ngane bo mundu wa hese no mundu ni akakurata ukinare mawe bikana butembo uri musenzi nibwo mbu musenzi no mundu senzi nibwo ati ni musenzi nibwo mbu ari ya butembo pakasona re kukasa iwe yo muvi na yo wote wo hikako nibwo lingi kani obuleme ngani pinisho male rezema itwa tulia kula tukasomera omu primera no mosho secondaire she wetu kinonga toka iwo bwa kukibwe parti ya mushwe etu kapata sho pinisho shekarasa yandu ya aleme. Yandu ya aleme. Itotu ya somareka yi primer. Uwa somareka yi secondaire. Oh, shinye shiri nonga. Nga vero yo vete yi pini chonga sejine. Kuthi ya wanunga gabi ya wakabi ya pini vati ya wakoro. Na huitutu gabi ya pini. Utitali ya fimbo. Wamavi selewa. Ukabi ya pini. Echu umacho kushupini sheshu. Ini fimbo na relema. Nerio, ike mucha ito komobutwe, omomutwe, ngoko oyuka kole pinisio, eyo voreme, nibu ambugome.

0: Neribu kwa ndia wawati uka unavekosa veria. Hanji katonda kande vya hako yomwerema. Ngandi inama kuwa ticha kusina mako inama kuto wote. Umusha kulu, ayimitenga tenera, na hito ndetini yafiri tenera. Na wata a, kweshi, tosubieka. Neribu wabereba hikeka, na yomwali ya ndarere wabo ya balamera, ama siku inafiri tenyali ya venene, na valembia, neribu. Omukene abyo kumuyi omwana mwobuga ekwenene kwenene telikrese cheje chale bahikeka na yomoli alendere wabo yabalamera ama sikwina brete yali abenene na balembya neryo omukene abyo kumuyi omwana mwobuga ekwenene kwenene telikrese cheje chale bahikeka na yomoli alendere wabo yabalamera ama sikwina brete yali abenene na balembya neryo omukene abyo kumuyi omwana mwobuga ekwenene kwenene telikrese cheje chale bahikeka na yomoli alendere wabo yabalamera ama sikwina brete yali abenene na balembya neryo omukene abyo kumuyi omwana mwobuga ekwenene kwenene telikrese cheje chale bahikeka na yomoli alendere wabo yabalamera ama sikwina brete yali abenene na balembya neryo omukene abyo kumuyi omwana mwobuga ekwenene kwenene telikrese cheje
1: taita shabula na buwire
2: ngambike mai kwenga chana kere
1: taita shabula na buwire
2: ngambike chisanze ngabana iyo
1: taita shabula na buwire
2: mungwereria bamatemo mundu mundu
1: taita shabula na buwire
2: mungwereria basukali ngabana iyo
1: taita shabula na buwire
2: ngambike buheranga chana kere
1: taita shabula na buwire
2: mukaluta eta batayi
1: taita shabula na buwire
2: shari ataba na kabuya.